0: Talijo.
1: Ya. Ente kene ndok ini Nesya.
0: Monggo Mbah Talijo, lungguh rumiyin. Kula undang ke ibu nggih.
1: Eh. Ya. Ya, tak undang ke ibu, ya diundang ke ibu. Nek kene sik. Nih.
0: Piye, Mbah?
1: Iki mau weh matur simbah ke piye? Eh? Anu lungguh rien kono? Eh?
0: Nggih.
1: Ngene ya, Nduk. Yen ngaturi simbah kuwi ora lungguh ning lenggah. Monggo, Mbah, kula aturi lenggah rumiyin ngono ya,
0: Kang. Nggih, Mbah.
1: Nah, terus mau Nesya arep apa?
0: Ngundang ibu.
1: Ngundang. Ngene ya, Nduk. Kuwi yen ibumu kuwi ora ngundang ning badhe ngaturi ibu ngono lho, ya.
0: Nggih, Mbah.
1: Coba dibaleni Mbah Talijo.
0: Mbah Talijo.
1: Kula aturi lenggah rumiyin.
0: Kula aturi lenggah rumiyin.
1: Kula badhe ngaturi ibu.
0: Kula badhe ngaturi ibu.
1: Nah, lak ngono.